0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: barangay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

yan doon sa lahat ng mga kakilala kong may lihim. May lihim na sinisinta. Or may lihim na pag-ibig. Wow, lupet! Asan mo yung palaka? Palaka! Ayan. Asan si Daki? Daki. Akala ko tinulugan na ako nitong dalawang ito. Nandito pa rin pala eh. O bantay. Ano naman binabantayin nyo? Uy! May iba bang nagbabantay? Dahil sige o. 9 more minutes before 12 midnight. Karasang coming in from Atlantic Star right now. This is Love Song Syndrome with Bobby V. Last and final stretch of my show on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide.

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.